0: te ti ma ri pe igba mi a fowo sapejuwe igba mi a fi oju sapejuwe igba mi a fi ara sapejuwe elomi ada bere be a wo le a ke wo loju ko ni so pe o si gbogbo e lo mo pe o si e get here now say ibo ni eni to wa lori afefe ti fe riru anfani yen je now ninu awon ajo kan won ti ba olorun olorun ti ba won da majemu awon oludasile wi pe ni gbogbo ojo se mi akoko e se isin ifami ororiyan ki e gbowo le awon omo mi ke sami si won pe bi an ti lo sinu aye ninu osu tutun yi pe ki olorun ma se se igba ti o fe se anointing ti e phone ni won fowo kan
1: yo tewo
0: si television
1: yes
0: e ma ja tan awa
1: ah.
0: O la modi o la isan o ro lapa o ro lese awon ti won wa ninu isan bayi wa ti on gbo ba won ti gbe te radio ye se gbe won ti won reti pe irembo
1: jade
0: e ri gba ni ninu owo ijo ori karun ti okori to duro ni eti odo besedari o wa o lo bi ti o ti ri gbala ni nigbati awonu we oba keji ori karun ti ta ma se iwose na mani o wa ni o ni gba to ile dia lo wa ni pe ko lo sinu odo ba ko so pe ki o ma ko lo bo mi odo jordan wa
1: ko fi we
0: ni bathroom yara ati e so pe duplex ni nbe duplex ni nbe ma to sele opolopo wa nigba ta ti laluyo an sin olorun sugbon gba to wo de a n pe ni ewu gba rorun in lo se ohun ewu gba rorun ni ewu gba rorun ni se bi nigba kan awon ti baba awon lowo to la in lo ni radio
1: e ba se soro e ki se pe awon ti won awon kan gbo wa bayi ti mo fe se oju opo yan awon kan gbo wa bayi to je pe ki se ko boya o ti po nle sugbon won ko decide ni pe mi o lo mo de nsin olorun mi
0: eje ki won so idi te
1: fini pe
0: eje ka so idi ti won fini pe awon o lo awon ni beru olorun
1: e won fun any idi lo de sele tade
0: okay any ti o wa gbejo kale to gbejo kale
1: eh
0: olusagota
1: okay
0: woli olorun
1: okay
0: apostoli to gbejo kale
1: eh
0: mo ti an pe ni ewu ni eje fun ile apere ta won eyan o le mo inu church ni enikan de ni aro ojo simi kan to ti collapse
1: okay
0: kini yan ti wa lara re
1: okay
0: ti o mo
1: okay
0: o kan ri pe ojo simi lo ni mi o lo o de mura o de church ni to sele si ti sele
1: okay
0: bi mo ti sare rungun gba re nu to ba da wa nle to da wa nle to ti yawo ata omo lo source to da do nu nle e da ko ta ni ba pe e ja ma ro arokan ka ma ro arokan e ma anfani to wa nu ka jo duro bayi se ibe ti wa legbe mi inu mi ndu pe mo tun ri olorun yan ti sade oga disini inu mi ndu pe mo tun ri olorun bayi nitori pe ba ti ra wa yi a mo yara wa ifowo kan
1: a mo yire
0: eni kan gbadura oni olorun ma je ki otutu eyin o mu wa otutu eyan ko olorun ma je ko mu wa ini now iru eniyan be e mo pe number 2 ni pe won o ni mo
1: now
0: ni mi mo pe a mara wa
1: e o na awon eyan ti eyin ko je eyan won
0: awon
1: eyan o ko di se bo je fe ma sin olorun
0: iru awon wo la awon eyan re mo ri pe ninu ijo anfani ta ninu ijo po e gbagbe pe
1: e wa so nsin ni pe awon to ba nse be sese ni
0: ti mo bo ni pe lesson better we discourage it we've vehemently discouraged it.
1: Ekitori most of eyin iranse Olorun te ba ti je wa church. Oh wa church ah won ti wa church nsin o ti to su kan o ti to se mejo o ti che kini kan anu e nse mi.
0: Kilo de ti o
1: wa. Se mo kan tun bo Olorun se ninu ile
0: ko mi se ti Olorun. Ah Olorun.
1: E je wa won eyan fe da se. Tori oro yi
0: imama ti po. Imama ti po ni gbe eyan aye.
1: Se dandan ni.
0: Tin ba ti se. E so pe e fe rowo Olorun bi tatijo. Eyin wa fe palananda. E fe palananda e de fe Olorun bi tatijo e je ka ma ri e ma duro Olorun sin e ma bere Olorun atijo mo
1: anbo a fe ka won to wa nle kan da si ile to wa nbe eyin won ni e mo adiru category yen te de ni point yin e la ro e sugbodixin nowo e just e ja doke lohun anbo
2: be prepared prepared for global opportunities.
3: Study at Trinity University, Yaba, Lagos.
2: We combine practical learning with real-world experience so you graduate confident and career ready.
3: We equipped you with skills the world demands.
2: Courses on offer include nursing, medical laboratory science, biochemistry, biotechnology,
3: cybersecurity, computer science, accounting, economics, marketing,
2: mass communication, and others. All our programs are fully accredited. Admissions are now open at Trinity University. Contact us at www.trinityuniversity.edu.ng or call 0704-634-9760.
3: Trinity University, building on the rock.
4: $500
5: Kàkà ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ ọ̀rẹ́ wa. Pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, ₦500 Ǹjẹ́ ló mọ̀ wípé ìtàngbésí ayé rẹ lè yí padà?
4: Ṣé lóòótọ́? Báwo? Ṣé àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni? Mi ò gbọ́ nípa ẹ̀. Sọ fún mi sí.
5: Àfi bí ẹni wí bí àná ni.

Eje ka lo si isele iseku pa ni odomo obirin meji kan ti won wa ni abule kan ti o wa labe ijoba ibile Sakin Biam nipile Benue ti mo menu bale kan iwo daran buruku lohun to sele nibe Olorun ma je ari ko se daada eleyi se afihan awujo eyi to ti so iwa omoluabi danu danu ni ojo keje osu keje odun 2026 yi nkankan sele alarina ile ise olopa ipinle Benue ti won poruko re ni Udeme Idet lo fidi e mule pe awon ti ragabu okunrin kan o ti won poruko re ni Imbelumo Ikenge lori esun ti won we mo Olorun wi pe o mo mo so ina si ile enikan ti won poruko re ni Aondo Yima Lekwe awon iyan ma ya ikalaye ta wa yi o won so ina sile onile wahala bade leyi to sokunfa iku odomo obirin mejeji ti won ti balaga to si je pe ninu ina omo rara to njo hi lawon odomo obirin ta ni won ti balaga yi won jona guruguru doju oku ni iwa eka se wa wa ni orilede bayi kolon shanu wa ko ma je ki iru isele buruku to nko ni laya soke bayi ko waye mo awon odomo obirin mejeji ta weye ni royin fi ye ni pe won jona guruguru monu le ni o tori binese njo hihi won mo pe odomo obirin to ti balaga meji wa nu ile o won fe ki won jona pa sibe ni kilode tawo eyan wuwa kabaye bi awon odomo obirin mo se jala isire o won ni kulu nefsin da ika talimauti gbogbo emi ni yo to ikuwo. It is appointed unto a man to die but once thereafter judgment. O se pataki fun omo eniyan lati ku lekan leyin eleyi idajo ni iwe mimo lotun ati losi lo so eleyi ti egbo yi o nta ni lara bi igba pe ati emo awon to ku se belemi na ni gbogbo wa iroyin fi ye wa pe awon odomo obirin ton ti balaga tawon na ronu bon se fe lo le aye won won jona guruguru monu le ni iwa eka se po nile ibaye bi awon odomo obirin won se ja lai sire awon mejeje lai je wi pe isele bi arun tabi aisan nkan kan o se won nitori iwa eka igbonara owu jije ni won fi jo awon obirin mejeji ton ti balaga monu ile o amo to je pe awon odomo obirin mejeji yi won bo sowo ese amomoda ti ko ni idariji kankan niwaju Olorun eyin olugbo mi iru ibinu wo ni yo ti e wa joba lokan eniyan okunrin tabobirin debi ti baba yo fitina bole ti ko sisi ibi ti awon odomo obirin mejeji ta we ohun ti le sa jade amo ti won jona doju iku eleyi o ba yan lokan je pupo won ni ese amomoda ko ni idariji lodo Olorun bi awon odomo obirin mejeji to je pe won wa daada ko si aisan ko si arun le mo pe ota anu le ti wa ni tosi won ti na bole won si pa awon mejeji won jona guruguru won wa de ni eboramba jeun abajo ti o ba fi n soro kan wi pe
inu bibi won ran ni se edo fufu mi o be lowe o dori adetu abiwa pele eje aseun gbogbo leto leto leto leto pele pele tan pa nkuru pele eyin eyan we je ma fiwe lorin eje ma kogbon lori gbogbo on to nsele kesi ma wa wo eyin olugbo mi ta jo ngbadun eto yi oro lootu lati splash 105.5 fm ile fufu bala ofelele ni badan lori lede nigeria ewo ohun to da eleyi sile ti won pe leku eda ase obirin kan eyi to jowo ara re sile fun owu jije ase ohun lo binu abisodi to fi owu owu gbigbona owu kikoro to seku pa odomo obirin mejeji ti won ti balaga ama to je wi pe mama obirin miran lo bi awon omo mejeji eni to sise nla bi o daju o ti han petepete pe obirin to se kayi o ti n gbe sumo baba ko won le di iyawo tuntun lodo baba oni baba o ma se o oro lootu lati okan ijokan iwero lojojumo le wa na ni e ngbo o lati splash 105.5 fm ile funfun bala o felele ni badan

Mo se pa awon odo mo obirin mejeji leleyi o. Eyi to je eko nla fun gbogbo wa ka fi so wa lafia ka ma fi jeun. Ina ni ko ba ni ejo nu. Eyin iya wa lobirin. Eyin baba wa lokunrin. Eje a ma se suru. Ka ma fi ibinu gbe onje ale wa fologbo je. Awon omo ti won tin balaga. Ti won ba da shiri aso asiri bo awon molebi. Awon omo lo ti lo yi o. Won jona doju ku ni o. So, eto n tesiwaju oro lootu na ni ni bayi. Mo ti wa ni oju iwe oro lootu we royin the punch to jade lose to koja yi. Eyi ti won pe ko mu okun re ta tun dape ni akole ni ibudoko ofurufu awon ipinle wa gbogbo. Eyi ti n be ni orilede wa Nigeria ti a le pe ni awose ka fi enu ka dake mewa n sele ni duniya lorilede Nigeria. Eyin ti en tele wa lori eto yi oro lootu mo gbo te n bi mi lere pe ewo tun ni won pe ni awose ngba ti nkan ba koyan laya soke ta ronu ronu ta rona abayo lagbalagba ni o wa so pe aroshe awose e seun be na la bini itumo nkan ti a n gbianju lati fo le na na le fo ina ni pe ka sa fi senu ka dake akara iya ile okan ni ke ma ba mi tu yoku dele dele e duro na oro ti a n gbe yewo yi o ma lagbara gan mani. Eyi to n sele ni awon papako ofurufu gbogbo ti n be kaakiri orilede Nigeria. Sebi nigba kan die seyin ni oludari agba fun ajo to mojuto awon papako ofurufu lorilede Nigeria to n be lawon ipinle kookan lorilede yi. Eyi tawon elele ibo n pe ni Federal Airport Authority of Nigeria. Eyi ni labẹ akoso Olubunmi Kuku lo ba ke si awon ijọba ipinle kọọkan o lorilede Nigeria yi lati koraro lori idasile awon ibodoko ofurufu ti gbalode leyi ti ko fese mule daadaa bi ti tele mo gege ba se gbọ. Won ni ewo laburo ma sagbende idasile ibudoko ọkọ ofurufu kaakiri awon ipinle lorilede Nigeria nigba ti won mo pe won ni se ise idagbasoke yen daadaa o. Ebo wowo lasan lasan ni won se iru ise be leyi ti o si ba ilana akosemose mu. Eyi ti se ododo ti se agba odo nife ina ni pe ko ye ki orilede wa Nigeria o ma tesiwaju lati ma yawo mo owo to ti wa nle ni gbogbo igba to wa so orilede Nigeria di ajigbese lojojumo gbese o nga goboy ohun ton fowo se a ri nkan kan ti won se nibe afi kolon do la wa orilede Nigeria. Won ni awon eyan lasan won ti ba eyan rere je o eyin olugbo mi. Ton ba pari ise idagbasoke won yi tan owo ti o ma wole koni je nkan to ra jaja ke si ma wa wo eyin olugbo mi ta jo n gbadun eto yi oro olootu. Okan ojo kan awon ise idokowo to le mu ere wole lo tun wa nle lorisirisi sibe na awon ta nso yi awon oludokowo won ya si lawon eyi to le ma mu owo gidi wole sapo ijoba ti o si mu aye pada rere de ba eto oro aje awon ara ilu bakan na. Oro lootu na ni o eto yi ti n pake lo die die ni baye. Oro lootu iwe iroyin The Nation to jade lose to koja lo yi ina loku ta fe gbon yebe yebe baye eyi to hun na pin si ona meji
alakoko gbigbe igbese ijoba apapo lati pese onka ina oba ti won pe ni prepaid meter fun awon to ba je baba onile ati iya onile ki awon to wa nu le be ko le ma ni anfani lati ma gbadun ina electric daada awon to je onibara ajo to n pese ina electric fawon onibara nile Nigeria awon yen gan ni o ma n gbe onka ina oba fun awon onibara ta weye ṣùgbọ́n láyé òde òní ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá onílé ìyá onílé tí ó ṣe wípé rìsíìtì òfégè tí ò ti ẹ̀sọ iye owó tí wọ́n ná lórí iná ni wọ́n máa gbé fún wọn ló wá lọ rẹpẹtẹ eléyìí wá galága jù síbẹ̀ náà ó jẹ́ ìyàlẹ́nu pé béèyàn ò bá nífọ̀n léèkánná

0: ti mo pe ni prepaid meter eyi ti eni to ba ni meter baba onile iya onile yo ti ni anfani lati lo ra ina sori meter re na ni o ba lejo nu o sugbon lode oni eyi to po ju ina ni ko pe ko ma mu receipt wa o ko ma lo go boy e ma wa bira yin lere nu mo le bi alayo pe igba wo nu won fun wa na keyin ti owo yi to wa po to bayi sugbon adura ta ma se ni pe ki olorun ran ajo to npese na electric lowo ki se na ko ro won lorun ki ijoba apapo ko se atileyin to gbongbon fun won lona ti gbogbo awon onibara ajo olupese na ti won le ma fun awon onibara won yi ni onka ina ti awon gan yo fi ma ri owo daada ko to di pe awon to ni mita ina o janfani ina eje ka fowo sowo po pelu won yo dara to koni ju bayi lo eyin eyan wa lori oro lootu wa fun toni eyi te tin jaladun lati splash 105.5 fm ile funfun bala o felele nibadan mo dupe lowo awon eyan temi ti won sise takuntakun lori agbejade eto yi oro lootu Tolu Adebamowo, Daniel Akinifesi ati Emmanuel Oresanwo, Lere Shitu Mido Mido, Alagbede Ede loruko temi, Olotu eto ini Oluwa seun Omakinola, Titi ojo mejo pelu ogo Olorun ta tun lanfani lati ma pade ara wa, a je pe oroke nibe hun a tun pade pelu ogo Olorun to ba di lojo mejo, eku kale.
1: Flash FM 105.5

0: tun ma san fun opopolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbogbe lakotun ajeje na ma lagara to ni ugbayugba owo to le ni 1,000,000 naira 50,000,000 naira lo wa le lati pin kaṣe ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbon tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbon be bo se nta yo meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan gba anfani marun to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba o le mi se beta
0: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilagelu fm *347*1004*2# be lo si tun le ta lori website www.cashe.ng eyin eniyan mi e ma duro e ma rose akoko yin lati cashe ayeye odun keji cashe ogunlegbe eyan lo ma

0: ni gbigbo aja ki se ko lo fowo po. Amutorun wa le wa ti nbe lara oki ki se costume.
1: Ebari

0: Ben e jeki ma fi yin kin bi pe ka bo ben e se kale aku isimi le ni opo e lase loke pe lase lowo Olorun oba aku isimi bawo ni le bawo lo re bi bawo lo ro gbeyawo yin nbo le bade nbo ni se de duro e ma ro ko ati yawo mi wa gbora won yin e de ri awon mi ara ata ti ogo to won o na ni o mo parija fun won bi le aye se ri niyan ile aye tan gbe ko ni formula kankan e ri oko ati yawo mi money mist road ni won e de ri oko ati yawo mi owo wa e wa wa opolo wa ise wa ife wa nbe sugbon o nkan kekere bayi lo ma je pe ni jagbe yawo won nkan kekere talomi o ti e ni kasi rara nkan kekere talomi ati e ma wo pe o kini itumi eleyi nkan ran pe yen nkan ti o to nkan yen se na le wa so di bebe le wa njale lori o le wa so di bebe lo wa di poko a so pe mi ni gba ni iyawo ni mi ni gba ni ko to nkan lapa abomi sugbon to bi ju be lo lapa abomi in ti an pe ni gbeyawo ni yen ohun to je pe ko jera won ohun to sele lapo oke lohun ohun ko lo sele ni apa bi o ma ri be lopolopo gba o sugbon bi oni baba se wa pe be ninu gbeyawo be ni wa se ba pe te ba no poko yin lo da julo gbogbo bi yin gba pe be ni oko yin lo da julo te ba so pe iyawo yin lo dara julo gbogbo bi yin gba pe be ni iyawo yin dara julo te ba so pe iyawo yin o da laye gbogbo bi yin mo pe looto iyawo yin o da te ba so pe oko yin o da ewa oko buku ni we loko mi we be na ni ma ba yin gba be pe oko yin o n gba lori won bo se ri niyan so kini awon kan ta ma jiruru fun lale yin onopo ta ma ya se ilekun babi ojuwo lajo ma fi wo lale yin abodu wa ba se merin loko niyawo oya ni bo lo ye ka gba wole e je ka pade ni atayoruja lojo po Facebook e lo se awari e /fm1055a badon and like and love Benny ke share comment yin e je ki yen ki o ma gbera e ma tele wa gege bo se nlo be la wa na se kini a n topase bo se nlo ni e be ni e gbo o se nlo were were on ni bo ni fe yin ka yin mo ni bo le ti fe yin de ni bo gan ni fi aye yin wa nje n ti bo se to pelu fe yin so n ti e fe ni fe yin se so n ti fe yin fe le yin na se e n pin ni ilana ogbogba se ki n se pe mu madam e pa won ti sinu ile awon extra tire je raye ni gboro aye abi awon extra tire gan no fe yin ni dunu madam gan te gbele won fun yin ni dunu abi o site ki te yin lo fun yin ni dunu ni daddy yen e n wo pe e wo won le sere gele mo won menu e mo won mo se mo eyin tun wo ba yen o da in to koju se nikan eyin lo ko se lomiran gege bi ilu gege ebi de ni ma gba yin lalejo tola ni aladelaja yi iroyin ni awokose re omo to so ton so ton ni a pere re omo luabi won ori yin o wa nbe mo ki yin pe aku isimi eni opo e la ma se la se lowo eledua inu igbeyawo wa ta wa yin kini awon ilana nte so wa iwaju kini awon iriri kan nbe ninu igbeyawo to je pe ki se iya kankan o be ni sugbon obirin tabi okunrin ma wo pe iya ni elomi aniya nje mi ninu marriage mi mo sofa ko de sofa o olohun oba ngbo owo nkan to kan ra ni lasan challenges lasan ni awon ilakoja lasan ohun ni ki se pe ya nje iya o yato si pe keyan ni ilakoja so e ri opolopo okunrin tabi obirin ni marriage mi ke olohun ma je ti ba tun la emi won bayi olohun ma je kin tun baba daddy labaja olohun ma je ki mu mommy labaja tori pe kini awon iriri yen ko fi gbogbo ara ba ni dogba bo se ma ri niyan o ohun te yin wa yi lodo yin te ri bi penija o n sele ni ile lohun o awon kan fi catch prison I saw it vibes la won fi se
1: Flash FM 105.5.
2: Hi, I am Sheye. Ever since I acquired digital skills from NIT, I have had better career opportunities. I have become employed. I also have a side hustle where I design softwares and applications for clients. Enroll at NIT to get information technology, IT skills in digital marketing, data analytics, Java, Oracle, networking, web development, Python, other coding languages, and courses in other core areas of IT. They also offer full stack courses for those who want to be all-round IT professional. NIT impacts complete information technology, IT knowledge without missing any aspect. Do you want to be ahead of your game like me? Enroll now at NIT Ibadan. Admission is now open. For more information, call 0908-751-9480 or 0908-751-9479. You could also visit their center at NIT Building, Challenge Roundabout, Ibadan, to get started.
3: Ngbogbo ti gbo lori bayi edegbeta naira 500 naira ko kan kankan lati ra mo
4: alu so be fun e ore wa
5: emi ma ti chopa
4: pelu edegbeta naira 500 naira nje lo mo wi pe itan gbesi aye re le yi pada
3: se lo to bawo sa won sese de ni mi o gbo nipa e so fun mi si
4: afi bi e ni wi bi ana ni odun meji seyin ni cash e ti bere awon to gbagbo ti won si n ta ni gbogbo

happy Sunday. Eka le gbogbo eyan omo Olorun kakakiri agbalaye. Pelu inu didun ati ayo nla ni mo fi kiyin tologun tologun. Mo kiyin teleso teleso. Mo kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Mo la gbogbo enu mi le mo so pe happy Sunday one more time. Sunday le iko ni je opin re in the name of Jesus Christ. Today is another wonderful day. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Ti Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan. Gbogbo bi ti eyin omo Olorun ba ti ni anfani lati gbun mi. E ja lo dupe ka dupe pe okun lowo baba mi baba re. Oba to se wa logo, oba to se wa lori. Se le ba mi ki. O de wa ba ndupe lowo e.

gbogbo eyan omo Olorun enikan ni kini dunu re tin dupe ki se mi nikan awa ta ba manuru ni Olorun lo se wa dada to ba gba Jesu to ni Jesu to mo pe Olorun fun oni gbala to daju o dupe ti e bi Olorun ba wu osan to mo wu osusun so ri n to se oyen o ti se nikan to gbe mi e aimoye awon ti o ri Jesu ti won ma yo ti nbe ninu e ninja wo dupe ti wa e ri pe latana ni si atoni bayi ope ni mo kan du enikan ni kini di gbogbo igba tin ba tin dupe ni won mo si eyin omo Olorun ni gbogbo bi e ba tin gbo mi engineer mo mo dupe ti mi ejo mami se ton le mi nbi te wa oni ni Sunday eleketa

Susanna Akinboye won ni mama epese o epeto oluwa yi o ma ba yin se ni oruko Jesu ami ni ba ya go meji la se be o ti koja iseju meji la ati aya merin de ni adota lati ya pa bi ta wa waye eyin ni eto ojo ojo se ni abibe bi ti e wa un waye ati se oju opo awon ni anfani lati da ipe kokan mo tori pa ni abala eti mo fi ma ran yin te ni agbo ti de wakati kan di die eto ma ngbeyin eto ni gbogbo ojo isimi baye ona ni abala awon ni jọun awon rin asayan ni awon rin agboreju e se gan ni adupe ni owo yin tori pe ajobe lati ago mewa gerege osese baye o tin lo soko ati lo wakati kini pa ati lo wakati keji pa wakati keto ohun ona la tojo nda senator oranje were de were baye ibi ba ko si eyin na se kini e ma sa to se boya won yan gboro baje lowo yin ni ti momo be ni relationship yo gboro baje lowo yin to ba ti baje lowo yin afi to ba je pe yin college alaseju ninu e loku to ba je pe yin la alaseju to ba je pe aseju yin yen o pada ba marriage yin je